Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enyo mu no so. Die be be na ko. Funny stories and the fillers in na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Just